0: nalaw ba telepon, labo may kerita kita. Tau nga natay kaplusah ngagay dirimpo.
1: Hello? Ya, baspital ako.
0: Uwa, pranay kita. Pesan do, Ariway FM.